0: mitambo remi vote ni yawe mwaro FM kivamo dikiria ndege kasi atigara ni kenda siye vandawe gamadhari madhaida na mitambo remi vote ni angaka niko good morning Sony.
1: Good morning MK.
0: Hi.
1: Uko tukachio ndadi tamati. Alafu hai mwore mindo zaridio mwondo mwonde ya wanda Wednesday. Uko mbevane kondiria. Kana inge mwondo atura mwondo zaridia nae kanyahu wako mpeka gira orugare. Utuko oto wa mama na kwa uruse kanyahu kia orugare.
0: Ah, that was so random, Sonny. Kanyahu. Mwendo tunyangu na vinyogo.
2: Nindi mwendo nyangu.
0: How we so nino anto nekira mwenye wako. Thank you kukoro yemi chambore yoyi moro FM.
3: Yande ya mwore mi.
0: Nikuwaro.
3: Yande ya shira vayu.
2: Mwene
3: kada njiri tuwe mutambole ya vako aruso wakarungu.
0: Yes.
3: Umunde at least ya mkei kari wane kari vayu umunde andone makogomoka ye.
0: Kabisa.
3: Uwe bandere tiye ni mundo akatu kubona kila mwenya
0: I
3: aye mkeno angana atete meshe mpesa mulemi nte si go te mirion te mi ali mederi
0: tuguo
3: angana ndo mere messenger mpesa mulemi ne kila mbona kila mwenya
0: bas kabisa tishira tera ukava kuturanga si adire ye koroka pesa bwana eh hello
4: mwenye good morning
0: good morning.
4: Kitu mtu anaweza fanya
0: yes.
4: Siku yangu iko tu sawa.
0: Ehe.
4: Vitu mbili tu.
0: One.
4: Moja.
0: Ee.
4: Ni unieke tu do. Hata kama ni 5 bob I will appreciate it.
0: Hai.
4: And unajua at the end of the day nitakuwa tu natafuta pesa.
0: Ehe.
4: So by the time umenitumia tu pesa my day will be fine kabisa. Secondly.
0: Yes.
4: Kupiga watu simu na mpo kwa kwa bed hiyo nayo usrap vibaya sana.
0: Mumbi yani mumbi mani nitakora amenye ni atorauga shire ona vuriro thimukira ko
2: kirako we kawai kwa nini nariko
0: ayeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye senator.
2: Eh.
0: How? Bwana mtu bariki na hizi voice notes. Na angekoro Hakuna runa menyewe kitandari dhe inandwe mura muku. Na weni msia, tutumia tu voice. Ok, si utumia Sheila. Nitumia tu. Tondo we, mumbini ara menyole ara we. Kutiki nukisi lapaka kila hako. Takura mko kine dhira kuna ka voice no tumo. Tumene mundo wena matoro. Arabu sauti kuro waina gitoro kivana undo mu. Wa mudhemba yani. Kuna ule mundo wakoro wage sound. Ah, mwezi elewa.
2: I can't relate.
0: Kana mundo wakuvodele dhimo. Kila hako. Kule good mood. Cheche, amwezi elewa. Anyway, angu kwa nuna menya wega wege tandarita tumere voice notes ni kendandu merewe. Nini tunasema hapa kwa mtambo. Ndeke kane kumine nyanya mudhikire siya chikira ni kendasi ya vandu wega madhari madhaidhano. Mduko tute Biggie, good morning.
5: Good morning.
0: Yes.
5: Mwini waka muendia.
0: Mm-hmm.
5: Ule Biggie kumamono wadhawe.
0: Karibu sana.
5: Tiyo kaudia to waka muendia.
0: Iii.
5: Nyinga kuramoka.
0: Yes.
5: Gine vila confirmed you have received. Kiasi mwako si kuwando wa confirm dire mele dire rumboro wa mogithi. Adege kinya vanya ni arugurira imwaro nge gwane mure mwaka muendia. Hawu. Ni vata monda ka gwane ni ambugi.
0: Vaona vo. Vaona vo na te kanina wa mani kwanza mogithi kina gwari ngitho baria. Eh? Mundo agetia mbeza siake wa tuika wenu wala tukorowega. Hapana. Hapana. Hapana. Hapana. Hapana. In a slap. Smartin ra koneto na wara ugeti ate. Yes.
6: Smartin ya keringa.
0: Mhm.
6: Yes, oni ese le kajau ni na ko.